David ba na yesu bi sa won sa mo je ni se metu mi aye we yi amu bu an se han yo re ya ji ji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa se ni amu je bi

0: Ganun ba? Ano na nangyay? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Ah, Ghostbusters.
1: Okay. Eriko. Yenda mase papa. Abinwa hapa. Yasa mketwa. Vasa, sisu mami.